0: kimehwe voice nam se ah ene ya e kase ase mate mate ene ne da but me hu ne da enti me to wi a wo sesa ma me wi ya papa no obese ye de nti ama me ye sa no se me mi kire mu ade wi a wo sika so odo me no ne ya yi no wan hwe wo de beche me me so so me nye di bibi sa so ho enti me me tetema ne sesa ma me ye de e wi e
1: ansana obi
0: na papa me me nye nipa de ye obu ono mu a wo bebo no de ada bi me teta bi ko de wi ana ma me ni si ho ho ame no e ho ho nipa na wose woti odifu abetemensa no wa inkurukwem bo no na me kase me jina wana makase me ya ho obekase papa fa me so me nyeji bi bi sa
1: emwa kura
0: emwa ti bi no se ah odifu na ye wo na obesie wo mama mfu wan share tree ana me se ya abara ho
1: sister wo share kura me ka on flow se on flow 80 80
0: me da se eti ana o wa hin kuro wan hin kuro ti papa ana pai e bi ana wuti me ya abara ntem wai froka ni besi so amera na about baabi mienu na me kire wo eti sa baabi mienu wo ntem ensi anyara baby mienu na me kire wo wonsi nyere nto wo akiri na wo ba baby mienu fa ba akutu utrim wosi so amera na about wa wo benya hinkro ka so amera na ba papa the whole kumase so amera na about
1: bakope
0: bakope so amera na about de papa odifuo bia preach obo so amera na about ni di kroni fruma ti so amera na about wudi odru wonum na bisasa wo pe ahinkro ka kumasi ahinkro kumasi ahinkro papa oza first na frem ofenso ahinkro ena meme ba honum no meme ye ne kumase ahinkro oza na no eno ana yebo oza na ano na wo kase obi mekro onum obi jina won ma opake wo se kumasi ahinkro as a first no mo pa na ofenso ahinkro se ba bia mekobi ano mabo mpa ya ye ne maguo ne kro na ka ho se de be ye obi ba wonyera na mekwatena ho sa akwakwa de wate bida da bi ye fa ni tuhunu nsa ba ase asore kapre ko nko ye chama wo ho me pa cho etia no pa froka ne wo so amera na ba so wo ko ahinkro adansie na wuti ye ne de ye ko de apaje kro dada ni mu na na me wo no e ye sa adansie no na ba bi ame wa me kan ye new site na makonya ya ye si asore da wo ho no etuo no obefro ka e wo so amera na bo so wo pe ahinkro ahinkro driver mpacho ahinkro ka na metre na mesi wo zen filling station olumai wo tra ahinkro ka mu a won kan chire mate na na driver ne se driver me pacho mfa me nkwa ahinkro fiu ne yesi ahinkro kwa mu wa filling station e fe ne zen ena osime zen zen e ya ba akope zen filling station we see ya no obisa ba bi etwa nchensen asa uduru ba bi etwa nchensen aka se opodi fo na omusi o maso da wa abetemensa a wa ba ha na obi abekere zen filling station na chi na wonder ye twa nchensen no
1: esa asole nso to aso
0: asole nso wo ne side wa wo di oduru wo kura na ba bi etwa nchensen no kura na okura okura busa se ope odi fo abetemensa na wa ba na wo si na sore dan na obi abekere papa kejeti anso empty office na nimu obenya bi sa wa maso amera na about no ko kejeti empty office wa wo musasa wo pe ahinkro ka me ba cho driver mpa cho ahinkro ka na matena mu kejeti ha ahinkro ahinkro kumasi ahinkro kumasi ahinkro kumasi ahinkro nti wo tena ahinkro ka mu a ka e wo ka empty office wa so wo obesi wo zen filling station ahinkro obesi wo zen filling station ano de maninka etrim anyira wo de ka na eba menim se wo twika yi de wo filling station wo kwa na ofri so ame me kroba no filling station wo kan so bebre na mmom ye ka zen filling station e wa hinkro kwa anim ahinkro kwa anim to si wo no ma busa ba bi etwa nchensen ba bi etwa nchensen no wo mo ne wo mo zen filling station wo kwa wo ba bi etwa nchensen no no wo mo ne se fence wo mo wo zen nachi eye abrosa wo mutwa nchensen long span ni bi tuduru eru emu ona obusasa mpacho mepe odifo abetemensa mepacho osi na so dan wa hana obia ebekere me se wo obefoka na wahin so amera na about ubenya bi kajeti yanso MTN office nani mo ho ubenya bi oba nso na wo yera freme oba na wo yera freme sa wo freme a odifo me pacho mi free ha na ebo mesrawo baby amedru bi amayera bi amesrawo me frontia ma fon ne men anopa na meko meko wono manopa emmo no nsi ana medru ho dadaada intimi sro brantam na mini wuni nkomo froka no meseso am run about busa se ope ahinkroka ahinkro fence ne efre no ofenso ahinkro ne efre ne kumase ahinkro kwaso kura wono ogu kwa ho de ye mfa kuro bi nkobata na ansa na ehunu kuro no da bi wo mo mo ye sa no sa mre no odifo bi ama ho ene wode ne ema egu akwa ema ma kuro na de no ene ma ba ho kuro no wade no ho se twam ama ba ho nto wade no ho wate no ho wate no ho akwate na sori nje se ye frɛ no kumase ahinkro memre na nyanso teme sura ya abrantem ma me wate eya abrantem na mintimi ne wuni nkomo me no betena se enye oba ya na me gba adane no wo yale abra problem da so abra ba nya abotre na minhwehwem mate minhwehwem wansa na maka bibi a kire wansa na maba adane no na obi mpansam fanhyira ne busuefo enti froka ne wo so amera na about wo se wo pe ahinkro ka ubesi wa Zen filling station no obisa baby etwa nchense me wona chi ho kejeti anso mti office ne mo so pe ahinkro kumasi ahinkro je number ne me sole sofo safu de nyumtum olumai nyami nshira bibri medase timajme nsi number no na aboro so mputam na aboro so number ne ye 0543 29 44 80 yanchim 0543 29 44 80 0544 80 and 0544 number 2 0544 94 3 2 0 1 0544 94 3 2 0 1 me pacho me wie me de me sole na makọ ahinkro Zen filling station ho na abisi na wo bisa ba bi twa nchense odifo abet mensa me wo edi me ye odifo abet mensa asole ni din su din de favor me pacho me wie me de ite me kọ frẹ me anopa nso wo ba na wo yera na wa frẹ wo ye panyin nso na wo ba frẹ me odifo mpacho me ba wo ho na ye nipa asmes nte me ba wo no wa bedi nkomo wo ba me hunu kwan a mefa so a me ne wo bedi nkomo na ma package u nya mete asefu wo nyira wo na ye ko me mra so frẹ me papa bye bye